0: Ito po ang patugtog natin, kantang Pusong Bato. Ngayon ko lang na ano to, narinig tong kanta. Kasi mga ani, mga bata pa sila eh, na singer. Kaya ito ang awitin ni Jovet Valdivino na Pusong Bato. Mamaya pag-usapan natin yung kanta ni April Boy Rehino na hindi ko kayang tanggapin.
1: Ito naman galing sa aking kabataan.
0: Oo. Kaedad mo to, kaedad.

Yan po ang Awiting Forevermore ng Side A. Napakatagal ko nang hindi narinig awiting yan. Patutugtugan ko pa namin ka na isa pang awiting Filipino na Eraserheads, ang Huling El Bimbo. Sana'y magustuhan ninyo ang Huling El Bimbo ng Eraserhead. Sandali lang. Yan yung kantang yun, ah. Ayaw pang mag-play ng ano. Ayaw niyang mag-play, so patutugin natin. Ayan na.